Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

0: farrarrabuwar kawuna a tsakanin kasashen Larabawa ba. A ranar Alhamis, Algeria ta kuma baiwa jakadan haɗaɗɗiyar daular Larabawa wa'adin sa'o'i 48 domin ya aiwatar da wannan hukunci.
1: Yanzu kuma za ku ci gaba da sauraron labarin daga nan muryar Turkiye.
0: Akalla mutane 24 ne suka mutu yayin da wasu 50 ke kwance a asibiti sakamakon wasu abubuwa da ake zargin guba ne da ta faru a wasu garuruwa biyu da ke jihar Ondo a kudu maso yammacin Najeriya, kamar yadda jami'an yankin suka bayyana. Mutanen sun mutu ne a garuruwan Araromi Obu da Odigbo, waɗanda ke cikin ƙaramar hukumar Odigbo, bayan da mazauna yankin suka sha wani magani na gargajiya mai ruwa-ruwa. Shugaban ƙaramar hukumar Odigbo, Taiwo Adegoroye, ya tabbatar a cikin wata sanarwa da ya fitar a ranar Laraba cewa mutane 24 ne suka rasu. Ya ce mutum 8 sun mutu a Araromi Obu, yayin da mutum 16 suka mutu a garin Odigbo. Adegoroye ya ƙara da cewa mutane 50 na samun kulawar lafiya a asibitoci bayan faruwar lamarin. Ya kuma bayyana cewa har yanzu ba a tabbatar da cewa ruwan da mutanen suka sha ne ya haddasa mutuwarsu ba, saboda har yanzu ana ci gaba da gudanar da gwaje-gwaje da binciken likitoci domin gano ainihin abin da ya haddasa mutuwar. A cikin wata sanarwa da Adegoroye ya bayar ga wani kamfanin dillancin labarai, ya ce za a iya tabbatar da mutuwar mutane 24 gaba ɗaya, wato mutum 8 a Araromi Obu da 16 a garin Odigbo, yayin da wasu da dama ke ci gaba da karɓar magani a asibitoci. Rahotanni sun ce mutanen da suka sha wannan ruwan sun suma kuma sun fita daga hayyacinsu. Banji Ajaka, kwamishinan lafiya na jihar Ondo, ya sanar da cewa gwamnatin jihar ta fara gudanar da bincike domin gano musabbabin lamarin. A halin yanzu, a matsayin matakin kariya, ƙaramar hukumar ta haramta siyarwa da shan giyar gargajiya a yankunan da abin ya shafa, yayin da lamarin ya haifar da damuwa a tsakanin mazauna yankin. Matasa sun gudanar da zanga-zanga tare da ziyarar fadar Sarkin Odigbo domin neman a ɗauki matakin gaggawa kan lamarin. Sarkin yankin Oba Rufus Akirin Madi ya kira ga jama'a da su kwantar da hankalinsu, ya kuma tabbatar musu da cewa ana ci gaba da ƙoƙarin gano ainihin abin da ya faru da kuma dalilin mutuwar mutanen. Shugaban Majalisar Mulkin Sudan Abdul Fattah Al-Burhan ya ce sojojin ƙasar ba sa cikin mahalarta tattaunawar ƙasa, sannan ya yi watsi da duk wata rawa da dakarun Rapid Support Forces, wato RSF, za su taka a cikin ƙasar Sudan bayan kawo ƙarshen yaƙin. Da yake magana da 'yan jarida da ke halartar wani taron kafafen yaɗa labarai a Khartoum a ranar Alhamis, Burhan ya ce gwamnatin ƙasar ta himmantu wajen aiwatar da sakamakon tattaunawar ƙasa, matuƙar hakan yana kare muradin al'ummar Sudan, kamar yadda kamfanin dillancin labaran Sudan na gwamnati ya rawaito. Ya ce waɗanda ke halartar tattaunawar suna neman gina ƙasar Sudan bisa ƙa'idojin adalci da daidaito. Ya jaddada cewa tattaunawar ta taƙaita ne ga ƙungiyoyin siyasa da fararen hula, kuma ba ta da alaƙa da dakarun sojoji. Dangane da shawarar ƙaƙabawa Sudan takunkumi na hana shigar da makamai, wadda ake sa ran za a gabatar a gaban kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya, Burhan ya ce wannan mataki ba zai samu amincewa ba, kuma ba zai yi wani tasiri ga rundunar sojojin Sudan ko matsayinta a fagen daga ba. Ya kuma ce ba za a bar wata ƙungiyar masu ɗauke da makamai ta samu wani amfani ko riba ta hanyar amfani da makamai ba. Ya ƙara da cewa bayan kawo ƙarshen yaƙin, ba za a sake samun wata rundunar 'yan daba ko mayaƙan sa-kai a cikin ƙasar ba. Burhan ya sake jaddada matsayinsa na cewa RSF ba za ta taka wata rawa a cikin ƙasar Sudan bayan yaƙin ba. Ya danganta wannan matsaya da abin da ya bayyana a matsayin take haƙƙi da mummunan laifuka da ƙungiyar ta aikata wa al'ummar Sudan. Haka kuma, Burhan ya sake tabbatar da matsayinsa kan sanarwar Jidda ta ƙudurin kare fararen hular Sudan. Saudiya da Amurka ne suka shiga tsakani wajen samar da wannan sanarwa a shekarar 2023 domin magance rikicin da ke tsakanin rundunar sojojin Sudan da RSF. Burhan ya ce wannan sanarwa ita ce muhimmin tuballin da ya kamata a gina duk wata tattaunawa ta hukuma da ta shafi tsaro ko jin ƙai tsakanin sojojin Sudan da RSF a kai. Burhan ya kuma bayyana cewa Sudan ta gayyaci jami'an Amurka domin su ziyarci ƙasar su gani da idan su halin da ake ciki a ƙasa. sai dai ya ce har yanzu ba a samu wata amsa daga bangaren Amurka ba. Don haka ya sake sabunta gayyatar tare da neman jami'an Amurka su zo Sudan domin tantance halin da ake ciki. Rundunar sojojin Amurka mai kula da Afirka, wato AFRICOM, ta ce an aika sabbin kayakin sojoji zuwa Najeriya, inda ta ce isar da kayan aikin wata alama ce ta ƙara ƙarfafa haɗin gwiwar tsaro tsakanin ƙasashen biyu. A sanarwar da ta yi a shafinta na X a ranar Alhamis, AFRICOM ta ce kayan aikin waɗanda suka isa Najeriya a ƙarshen mako, ana sa ran za su ƙara wa ƙasar ƙarfin tunkarar ta'addanci da sauran barazanar tsaro. AFRICOM ta ce an samar da kayan ne ƙarƙashin yarjejeniyar sayar da kayan aikin sojoji ta ƙasashen waje, wadda aka tsara domin ƙara zurfafa haɗin gwiwar tsaro da harkokin sojoji tsakanin Amurka da Najeriya. Isar da kayan na zuwa ne a daidai lokacin da Najeriya ke ci gaba da yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda da masu tayar da ƙayar baya, tare da neman ƙarin tallafin ƙasa da ƙasa domin ayyukanta na yaƙi da ta'addanci. Amfani da jirgin C-17 Globemaster 3 wajen kai kayan ya kuma nuna muhimmancin ɓangaren sufuri da jigilar kayan soja a cikin wannan haɗin gwiwa, inda ake iya kai kayan aikin sojoji kai tsaye domin biyan buƙatun tsaron Najeriya. AFRICOM bata bayyana irin kayan aikin da aka kawo ba ko kuma ƙimarsu. Dangantakar Amurka da Najeriya ta samu wani gagarumin sauyi bayan shugaban Amurka Donald Trump ya sake sanya Najeriya a cikin jerin ƙasashen da Amurka ke kallon su a matsayin country of particular concern, wato ƙasa da ke da matuƙar damuwa ta musamman. Trump ya zargi gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu da yin sakaci da kashe-kashen da ake yi, har ma ya yi barazanar kai hari Najeriya. Sai dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta aika da wata tawaga mai ƙarfi zuwa Washington, yayin da wata tawagar Amurka ita ma ta ziyarci Najeriya. Daga bisani, Amurka ta tura jami'an rundunonin musamman zuwa Najeriya, kuma ƙasashen biyu sun gudanar da wasu ayyukan sojoji na musamman da aka kai wata kamamman wurare.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: This is the voice of Türkiye.
4: Hier ist die Stimme Türkiye's.
5: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
6: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
7: هنا اذاعه صوت ترکیه.
8: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
9: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
10: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
11: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
12: استا اس لا ووس د ترکیه.
13: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
14: Юфлет Зари и Тюркия.
15: 这里是 土耳其 之声广播电台.
16: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
17: Да, Туркия ғанг радио да.
18: Хосуме Туркия и зайна радио гаяна.
19: Петерше радио садбури Туркия скма.
20: Овода Туркия үні радиосы.
21: Айч радио воча Туркия.
22: Говорит Голос Туркия.
23: Эфирда Туркия овоза.
24: Гитлер Туркияның тети радиосы.
25: Е садай Туркия.
26: Аңлаватқаныңа Туркия овозы радиосы.
27: Эзо ифонетис Туркия.
28: Овди радио глас Туркия.
29: Гидареди амурия Туркия.
30: Ини адала радио суара Туркия.
31: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
32: Este radio voz de Turkiye.
33: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
34: Zboru wa glasot na Turkiye.
35: Efirde Turkiye ovoz radio.
36: It Turkiye hangia radio ya.
37: Oldu radio glas Turkiye.
38: Turkiye une radiosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turkiye. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.